0: Rádio Moçambique se fala.
1: Rádio Moçambique, Mono, Beira e Naveca, para Michine 344 metros de onda média. Uma frequência mediu a 873 kHz, Sinango, RFM, Inhaminga, Monatipata, Mulugira 89.2, Pagorongosa 89.9. Pano Pabeira 96.5, Luania Caiba 98.6, internet para www.rm.co.mz, diz o Ingira Zakuti Mungati Sassira, Monati Gumana, Yakuti Vesera. Kuza Kudaki Tefeleiro, Mapetua Sumana, Ansiko e Kishano. Kabiku siyana na siku zina nguwangpatu timizi vano, tinati, tiziki pakwe kiamphangwa na anza pokumaputu malungeru makala nkiputu kiazi. Pakumala kuziva, tinati kangeza muna provincia sofala, pebudu vizu isu yatu pakwe kianganda. Mpaka panzizi, wakuti, ife tinapita nkiverano na anza pokumaputu mwanyankuira tive mphangwa za misasi jornal da manhã. Jornal da Manhã, zinatikwewa mpaka panzizu sera mapindi mashanu, wakuva mpangwa za malungaro matatu kipurikezi kisera pabuzi na kindao, kusogolo, pizuiso, pakumala kuva pizuiso, programa ya ndina iwedi mwenye nkuwira, ife mtienda nao mabasa, mpaka papembo ya makaliro, makaliro njiyo programa inafuna kutipata mpaka panzizi wakukotoka machibesi ninganano. Tati kopeni kopeni mamizi umo tafika ife na angi musaziwa kutitingafika wata pasana daka mao. Mkumbatiro, kunsana ba ba ba ba ba pindu vya mwatu.

0: kuzi nangu.
1: Ndithangwe maza adeke nmwenemo. Maza ndipya kuja pyanga pikulu. Pikulu pya kufunika maka.
0: Pya kuja pikulu pikulu ndi ninchi penepyo.
1: Ndi nyomonyomo wanga kufunika junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpamvu, pondu na ungumi wa didi.
0: Ha? Mbya didi kundipaza pondu?
1: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo muwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikuru.

0: Nyimbo yathu ya Salanduli ndakwanisa kuvina kazinji kwene.
1: Bweraniko pakati pa phindi athu ya ngumi kulonsene. Zoni kuti pakati pa phindi munatibukana ine xamwali yangu Alice Julio. Pansiku lero ndinanga na thangwe ya ndende bosi ina zina ya Nyampwanda Malaria. Nyampwanda Malaria isasosa na thangwe ya imo inachemerwa Anopheles. Zisaoneka mkati mwa nyumba mikachomba ana ng'ono na anthu akulu. Na tenepa awene asathapula nthenda iyi. Tinaziwa tani kuti munthu anayo nthenda nangana ineyo. Manungu asapisa, msolo usapha kazinjikene, ngabe akwanisa kufamba mwadidi mwene, mabondo asatematema, na tinangu pya kusiyanasiyana. Tinathuna tani nthende ndinga Nyampwanda Malaria. Nthende ndinga Nyampwanda Malaria isathundwa na kuchita unyayi. Tafunika kuti ife titchwayile kazinjikene nyumba yoti kuti kukhone khale na imbo. Pontho tifungule majanela, tigone mangaraji, pontho tiphatise basa pyonsene pile inathawisa imbo. Pepe na pinangu ndipo pinafuna kuchita kuti ife titunde nthenda nangana ineyo. Pontho safunika kuti ife tigwande tsanga zinakugumanika mkhundukhundu mwa nyumba, tifungule njira toere kuti mazi akulimira toere afambe, mazi akuthipa ndipepo pasabalana imbo na njii. Safunika kuti pichite unyayi mbuto nangana zezo toere pakhone manika na imbu tayi. Mbiyadidi kuti ife tichite, toere kuti ife tithune ndiyende nangana ineyo. Bas, anzanga, natibisayana pano na phindi athu ya ngumi kulonsene. Mveserani programa.
0: Tinapasa mpata kuna xamwali athu Eva Xisapa. Anacheza na xamwali athu thangwe nsolo athu wa lero.
2: Ande nzanga, Jessica na Gloria, ndakhuta na kundipasa mpata toera kucheza na xamwali athu thangwe ya kusembwa peno kusembesa phale na sikana thunga mzati kafika. Nzanga zinako?
3: Zinanga ni Beatrice Sabata.
2: Beatrice, ife tikulonga thangwe kusemba peno kusembesa ana thunga mzati kakwana. Kuchisa kwako bisachitika pinthu ningana pepe?
3: Bisachitika.
2: Iyo ungaona pinthu ningana pepe kachitika mphyanji pinachitiwa?
3: Ndisasokwala nanji nsambo ineyo sisambo wadidi tayi. Nanji awene ngaziwa kulunganya mwana kulira awena sa lirambo.
2: Apo nakuona kwako mphyanji pinachita kuti asikana peno aphale asembwe thunga mzati kakwana?
3: Anango asafuna alandira xamwali awo thangwe wakuvala pinthu pyadidi akusasanya bonsi siachi.
2: Ngulonga kuti nthangwe kusilira?
3: Ndimo mwene nzanga. Ula nango thangwe aphata dinyero asafuna kuwata mkazi.
2: Aphale?
3: Ndimo mwene.
2: Ngulonga kuti angaphata kobiri pang'ono basi anyendezera kuti ndakula funa ndisembe?
3: Ndimo mwene nzanga.
2: Apo siya mafala kumalisa kulionsene na tifa?
3: Kuna imu mwonsene mzativa, lekani chita nsambo neyo. Zwani kuti udidi kulife, ngufunza.
2: Takuta, pereka apa mwanyikiro, kumbatiro na pitsonsono.
3: Kumbatiro na pitsonsono na siya kuna mewanga roza ndongi sandamu na mbalanga. Mwanyiza sabo za roshu bitoni.
2: Bweraniko, mwanyankuira, avesere, tilipano na washama ya tunango, tinatichezi nae. Nzanga, nsiku ya didi?
4: Nsiku ya didi.
2: Zinako?
4: Cristina Beto.
2: Cristina, ife lero pa programa ishi ya ndi na iwedi tikulonga thangwe ya kusembwa thunga mzati kakwana peno kusembesa msikana mbachiri mwana ng'ono. Na kunyerezera kwako, mbyanji pinachita kuti asikana sembwe msizi mzati kakwana?
4: Asikana nango asapaswa amuna na apai. Panango asikani asasaka oka.
2: Apo mphyanji pinakwata kuti asikana iye asaziwa kuti nkhabe ine pano thunga izati kakwana mbwenye mbasaka mamuna twera sembo.
4: Panango funa makadingira.
2: Panango?
4: Panango asanyerezera kuti ali kuthawa kuthabuka pa nyumba angaenda kubanja pindu pinachinja.
2: Ndimo mwene nzanga mafala didi. Apo kuli ale asikana peno anakhana nzeru zezi mbapi mafala anafune kuasia?
4: Ine inapanga kuna asikana nzeru zezo ni za didi thangwe ife tingasemba nzizi mzati kakwani. Ife ngafunza ife tinasia pinthu pyonseni pikafunefe kuchita pa makhalero athu. Mbitienda kubanja mbitibara tinasia kusasanyira mangwanathu ninga ife asikana. Na tinepa ninapanga kuti siyani zelu zezu mitifunze tingamala funza ife tinapata basa pondo tinasembwa.
2: Ndimu mwene zanga mafala kuria kakamwe dikukulupira kuti asikana nsene akutiva. Apo mkumbatiro unasia kunani pichontono?
4: Ine mbizaji siya mkumbatiro. Njina siyambu mafala kuna payo nsene kuti mbadidi kuti imwe mwonerere ananu. Mungoona mwana kutaika mbadidi imwe kwea makutu, kazikana pansi, kumsandika. Pondo na kumpasa nzero za didi. Pepe pinachita kuti nsikana mwana akuwele na nzero za didi. Pondo anakosa kusasanyira umangwana wache. Ines nangandi ni Christina Alberto. Nasia nkumbatira kuna payanga Alberto João. Mayanga Augusta. Mbaranga Manuela.
2: Takuta nzanga na mafala datisirewe pano.
5: Ndimu mwenye tamala kuva makana daitiro na shamwa liatu Eva Chisapa na tangu nsola atu wapansikwa lero. Takoza kufesera bindu bizini pia kusena siana na chukulupiriru kuti mwembo makoza kufesera na ife.
0: Aveseri ziwani kuti nsambono wa kufuna sembesa na piano. Tunga mbizati kakwana. Sinsambu wadidi tai. Siani manyerezero ana. Kurunganyani ana pianano. Kuti akondi kule na manyerezero ninganeo.
5: Ndimu mwene shamwalenga Gloria na nji msambu neo siwadidi tae. Mbiadidi kuti ife ningana ngono peno wapale asikana. Mungaona kuti muku kakamizwa na nyakubalanu kusemba. Mwende kwa utongi mwasumire. Na nji kusemba uku tunga mbisati kafika siudidu anu tae. Saoneka mbo kuti nyakubala nango asakakamiza nao mbasemba. Na tangwe kunyuma nkabe chakuja tae. Awena salonga tepa, safunika kuti usembe, nanjiti unewa na dinyeru, anatigulira mpunga, anatigulira njinga, anatipasa dinyeru, ifepano ngabe dinyeru, kumunda mpunga ni akubuka tae. Awena sakakamiza anao, mbaka longa pindu nenga pepyo, anyakubala, siani msambuneo, nanjimwana ngono, nsikana, ngabe funika kuti asembe.
0: Mafala didi nzanga, munga sembesa mwana ngono, tunga mzari kafika. Ungumewa usakala wakuna nseka, asakala mundu wakukonda kusanzaya. Tangu asakala mbaka nyerezera, kutini nda kakamizo kusembwa. Tangu ni nenda kafuna sembiwa tai, anyakubalanga ni kakamiza. Na denepa, ya zakala mundu wakusuku walisa kakamu. Ziwani kutipepe pia kukakamiza na piana semba. Zipindu pia didi tai, lekani nsambunoe. Tangu angaenda kakusumirani kwa utongi, imu munenda nkaidi.
5: Nimu mwene nzanga, mafala didi kakamwe, na chikulupirira kuti anyakubala. Atu alikufesera moda munafunika. Kuna palembo ale anakwanisa chimpaka miso chache, anakwanisa chidoshkonto, asanyerezera kuti ndina chimpaka miso wafika nzizi wakusemba. Tangu ndisafuna mundu wakundifurire nguo, ndipikire, andisukire maparatu, na bindu bizinji. Apalemwe, lekani kukala na manyerezero aneotai, tangu kukala na mpaka miso, siku longa kuti nzizi wakusemba wafika. Funzani, funzani, mungakula, munasemba.
0: Ndimo dinzanga, natenepa tiendeni kave nyimbu yatu ya kumalisira.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Pejitika ndininje Martinha.
2: Leka longa, ndava mimba. Tamanga kuenda kutsanga, pia manyadzo.
1: Pinango, podi kala chisai cha kupika chidaja iwe.
2: Ngabe kupidziwa, kuna kwanga. Wafika nzidzi, wakumanga nyumba, yatu ya pondo. Kutimizira pepyo, iwe ndwi misiri, wakumanga nyumba.
1: Santo kwache Martinha, kudula.
2: Ah, ningasanganule. Mwana wakusona nsapato, ngabe kala nsapato. Usapidziwa tae? Bwera tipatisi basa shtiki, tikoe kobiri pangonu pangonu. Ngati mwantanda zizinji, kobiri inei ya pangonu pangonu, inakala izinji.
1: Imu mambo nsene, musachita pintu pia nzero.
2: Ndi tangu ya kodzo, nkakala na ntengu.
1: Ndi mwenedi, mbatende.
2: Mbatende.
3: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri kumanga nyumba kupfukwe isalanganira pya unyai munzinda kutungireka. Penu patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemedzeka ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpya kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe nchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.

0: pita mkati mbugona kakuti kuita mpepo kala kuti panangu kuna dzuwa mbubuluka mbugona ya kukunji mbukaninga mvelopi
1: ene nesalongo mfumba budu
0: mfumba budu
1: mfumba ya budu prike isa sonwa yense akani makono makumawiri pansi mkumi padzuru kumi kunduru kwa jimba sona kumbafunga mbukaninga mvelopi mbukakundubo zinsu anapia no sapaka mwemu na nkazeni na iwene ni mamu na mwemu
0: Mupita mwemu, ngabevi muku.
1: Mupita mwemu.
0: Hadi.
1: Mbuya sonde, ukasimuwa ndifardu karu, kagumana da gona ndifardu. Haa, eni songo mfumba budu. Agora, iu, nkeka, nkeka ndikunongo kuti, mfumbele, ya ntero makono makumawili, pansi kumbi pa zuru kumi. Ase, gwana naka tindishi ya kuzuru mbikala nkeka. Poligonera.
0: Kundi nango.
1: Ita membi gonera, songo nkeka.
0: Ife tinanangu mafala kufuna zuisa kuna antu tangwe sengere na misengere. Sengere na misengere.
1: Sengere simite titai.
0: Walandana na nsari.
1: Sengere ya landana na nsari. Andao. Nsengere. Ndi nsengere. Pana tipu ziri za nsengere. Pana misengere ya muzi. Pana nsengere ya nsanga. Agora tikalonga sengere. Sengere. Kana na nsare, iye ngabita pira. Mashuka gumana nangu kari kena, kakwatambu eme mbe govola, mba chitambu ninga misare, mba pika nipa. Pika nipa anu mba lezera, sengiri. Mais, tikalonga kutikupindi nangu ya ife, sengere, nyalandena na nsare. Nchuzungwa nga saka, kana sakarina.
0: Kana sakarina.
1: Sakarina. Kukisi nsare tae.
0: Mbwenye sengere, mkati mwachi muna pombo.
1: Sengere, mkati mwachi muna pombo. Sengere, ndijiboze dandana na nsari, asa tumbukambo maish. Asa kariratu ninga nsari tae.
0: Asiana, na kuti nhabitapira.
1: Nhabitapira, he.
0: Nhabitapira.
1: Asalasa.
0: Asalasa.
1: Mbasambata, kwa kuya salasa.
0: Anangu wa kufusaka kuziwa kuti ninji misengere. Misengere pondo, ilipombo chizungu. Iripombo ya muzi, inangu ya nsanga, iripu ya muzi. Museziwa inangu ya kuchita ya kaninga safarao.
1: Enere nja muzi. Enere pengaki da kula pa mwono mkati mwaki mwene.
0: Mwona.
1: Anda enere isolongwa chizunga songa bambu. Agora, isi jato ndi jisena jato ni nsengiri. Soki pakati pa nsengiri beti, sa disensia ni nsengiri ya nsanga. Nsengire ya muzi.
0: Ya muzi.
1: Yeni na defi da kaninga safarao. Panena ngubondu ya muzi. Isa kala nina masambandimu.
0: Misaidziwa.
1: Ya kusafarao. Ndi ntungweni. Agora ya kala nina masambandimu. Ndi mbe wa jeni meshi.
0: Ndi mbe wa jeni.
1: Ndi mbe wa jeni ya kaninga masambandimu.
0: Mbuya, pana mafaranangu apa Chirambwa. Ndi ninchi. Tanza. Ndi ninchi. Anto kusaka kuziwa. Pamalongo kwa na mawiri hapa. Chiripu Chirambwa. Iripu Tanza.
1: Tanza.
0: Ah,
1: tikalonga Tanza. Ndi nyumba ya tukikamanga. Tikamanga nyumbe geri sagwanda kundi nangu. Mbati manga ninga kidadi. Ninga tuonge dem. Ninga Tanza. Tisamanga ninga chirindo. Chironge ninga mochisena. Ninga palku. Ninga chizu masonga palku. Mashi mbiti manga nkati mule. Tikamanga nkati mule. Mbati ika mpanda, mbati ika mitanda, mbati ika waliro, mbati ikuluka kangala. Mkwena pepo, ikuluka kangala. Mbati ika pepari, ikamai ika pepari, jere ene tisolonga sanza, poliki tikalonga sanza, nhatu goda mundu. Hiyo nhapaniwa.
0: Mwenjitira kutitikuwa ipindu mwemu?
1: Tikuwa ipindu. Ene njinongwa njitunga tisilero. Yatungwa silero njeneremu.
0: Chirambwa mbuya.
1: Chirambwa. Kiambwa, panambutu ziri ya kiambwa, feno mapatikiro mawiri, o masasanyiro mawiri.
0: Mbonye nchingono, Chirambwa, siyana na tanzi.
1: Chirambwa, panapiwi. Panachirambwa, kina mangwa na waya.
0: Na waya.
1: Waya koka mba manga, mba siyambu kundubozi nsu. Iyo ngabi pope sana dae. Sakala waya minai basi. Ngomwishi parabansi, ngomwishi parabansi, ngomwishi parabansi, kolubutu parabansi. Nangwa sayi kapita, agamama nge gede, mba manga waya kwazi mbwenda mangyo nzuru. Ene sakawe ni dezu.
0: Mangia, chitamanika.
1: Hei,

0: Nikadazati wana frageja zinji tineka. Ndiyaji bikujitika pano?
1: Ishi ni basa meo wako. Ndapemba tuwela peze nzizi utabulukanya kupika majibesi.
0: Apo mbiyanji binapika yu?
1: Chisai cha baka yao mbichi koma.
0: Baka yao?
1: Musa komerwa nae, awena ni kusimba, chipu tazati kana mafrageja tenepa.
2: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina nikomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyumu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
0: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuona kuti tangumana nyako pika muswa.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuru.
2: Bye.

0: Nikadazati wana frageja zinji tinipa. Mbiyaji bikujitika pano?
1: Ishi ni basa meo wako. Ndapemba tuwela peza nzizi utabulukanya kupika majibesi.
0: Apo mbiyaji binapika iyo?
1: Chisai cha baka yao mbichi koma.
0: Baka yao?
1: Musa komero nae, awena ni kusimba. Chipu tazati kana ya mafrageja tinipa.
2: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndiko mera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyumu nyumu zinji, lawira bangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
0: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, bondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.
2: Ay.

0: Ana! Ana! Wapera kuzvinasirira tipinde!
1: Alima! Samusambipo ndinopera ndichiri kuzvinasirira! Ndiri kutsvanga soya rangu basi!
0: Ana! Ndiani iyo unodarikurira kudeya?
2: Alima! Kuna njiku ena.

shangaliyatu fungula radio yako nsiku zonsene za chinai panzizo shana na mapindi kumi akumaulo towera uvesere programa ya ana tinakudikira.

0: Sapati ya nyakwenda, ngabe kwa na nyakusala, nkomba kuhimba kwa nyakwenda, Alberto Giuseppe Kampunzi. Pianensa ande. Apo pana kalefe, safunia kutiti tipizu kutimangwana, kulimangwana. Ananyozefe lero kuti ngabe napi uja kutimangwana nkucha. Nakupisaka, ntonga eka, anata ifunguli njira. Jolijo si muntu tayo. Ndiyanidi kwenye katuka piyako makonyo wapo pashitesha hapo. Pidaonge finzi zunu alipo anangu ala anama jurnale manja. Paparazi hapa anama jurnale manja. Mfunzi seni basachi nja kuleri jurnale. Hii ndi jurnalist. Ngabe bontu. Kuleri ma jurnale kule nditu wana kutakwa si mpumbu sandu. Ndimbavu. Jurnale mbu nenda kaili limbu pa paparazi. Bukila machibiasi mta. Basi, basi, nkoma. 15:17. Inipanga pa maana pano. Nyimbu ya defema, nyimbu ya sacramento grande. Nge sacramento grande. Maiva nyimbu ane. Inipanga pa maana pano, nkoma. Busha lirikali yange nini vuvu mininu. Jinati salani. Salani madidi.
1: Veselani. Apale na asikana.
2: Veselani. Apale na asikana.
1: Apale na asikana. Apale na asikana.
3: Bweraniko avesera ino programa ya pali na sikana. Ife taza na ayo programa atu ya nzwere.
4: Ife tafika hande panaza ife tisaza na nyimbo, tisaza na makani, tisaza na pintu pizinji pia kuria kakamu.
3: Ndimu mwene nzanga programa atu ya lero ngabi siyana na nsiku sinangu tai. Ife taza hande na pintu pizinji, tuwera balangaza imu musene munatifesera.
4: Kuna imu ya pali na sikana mugumanika nzizunu mukuva programa ya ino ya pali na sikana. Tukupemba kuna imu kutimukali na ife mpaka kumbala kwa atu. Kwa inu programa atu ya pale na sikana.
3: Ande avesere klani duzi ninga nzanga longa kali na nji programa atu ya lero inatiga kimoto.
4: Zwani pontu kuti programa atu isa sugulero na yomanu santu golonga.
3: Na chipezu cha UNICEF. Pontu mitikonda duala chipezu cha transport municipali ya panu pabeira. Lero muna kana ife shamalyanu ini sinanga ndini Eva Shisapa. Pabozi na shamalyanga.
4: Antonia Raush.
3: Dimu mwene ife tilipanu tuwera sanzaya na imwe. Mbwenye mbatizati kulonga pindu pizinji tinatisanziki. Nyimbu tuwera ife na imwe timwanyikani, timizi tinasapuntu.
5: Come que John? Qual é o primeiro pensamento que tu tens de manhã, John? Se tu queres solução, então não pensa pro problema, John. Achas que a vida vai andar mesmo só com problema, John? Ah, como é que é, John?

Kuja ngupiti sirana, kuja ngupiti sirana, kuja ngupiti sirana, vesere radio. Hapita na pano mbuya Fernando Teo, siya mwadia. Hapita na pano anzato kushuturi sentrali ya kumaputu mbasi ya mbangwa, Agwanda. Ziburesa za mumbu mbangwa mbuya Nelson Mwandu pabozi na mbuya Michelle Horacio. Ulikida kunzinda ukulu wazikuwa tinu ya Mosambiki Maputo. Ndulimaone wansene ya avati wa ine ni nati ndiende kafunzi

0: Kwa tu wasubenza ndifi radu Musambiki panu pabaira. Machibesu ya didi.
1: Machibesu ya didi.
0: Mwachero watani mamunankulu.
1: Kachero gofere imwe.
0: Hefi ndifi ya didi. Zina na chisa jina longeremwe.
1: Zina na jini Mateo Germando. Tendaivamu njukulungira panu wa msikavu sete.
0: Mbuya Mateo Germando.
1: Sini.
0: Mateo junchise na zina Mateo jumusaviziwe sa chemiro watani.
1: Na definiziyo bi.
0: Wa munankulu mundu musena dzinano ngakwe dziwa nchisena sa chemero tane
2: apangeni
1: ya uto ndikaru
0: ndilong byanga
1: ngani
0: isa chemero mateso
1: mateso ne
0: mbuya mateo mateo armando tane musa chemero mateo armando Habwera na nkuru zado mbu ya mateso
2: ataa.
0: Apo, tuku kufunzani, Mateo zani, pai.
1: Mateo Germando.
0: Mateo Germando, mukulongera kubi? Mushkavu sedi. Mushkavu sedi ndi luanipi?
1: Luani Nyamaganda.
0: Aha, mushkavu sedi. Apo kwa chero tanu kwa mushkavu sedi mamunankuru.
1: Kwa chero mwadidi.
0: Apo mpokatu mwaiva imwe?
1: Mpoka ndaiva.
0: Apo mune gwanda tani mwininga nkulunkulu kumushkavu sedi nyama tanda.
1: Hei, ndu kukati mkaza daiva maashu.
0: Ha?
1: Mkaza daiva maashu, mpukia kwa ta mamura mbansia mbagona peko nata.
0: Mamuna nkulu, iya abala nae, mwana nsiku ntanda zonseni zikafika saza kapeleka nkuru zadu. Asipiro, ndi nsisi kutigonani pano, muna zaka juta makunji njiromu.
1: Nada, pia nesa iye kumu afikamu na masiku iye, kudia afikamu sedu.
0: Kulipu kudabuluka na iye, soa chita gwandambu ni nganjira, mba pitratu mba wana mwanachi.
1: Ya maji kwa hini meji iha lawita maji nkazi.
0: Agora putine po mune gwanda muna gwanda tani muna kalana nkazi muna mulekera penu banje na mala.
1: Hini nkazi po di kalana so mbina mbunga kuti leka kuta pichita bombi vile kida chide.
0: Hini po di kalana muluku penula nsafuna ndiziwi ndina kalana penu nkabe. Noe podi ndina kalanae, mulikupenula. Longani ndina kalanae, penungabe. Mbuya mateso.
1: Ndikupiva.
0: Ah, muna kalanae. Muna kalanae.
1: Ae, soe, nina mfunza kuti, leka usapichita kongu.
0: Aha, imwe muna ntima wachi kirishta. Musanamate mwembu ya mateso reni?
1: Musanamata.
0: Aha, apo, tika indambo kumala kwa semana muna kupita tanu kune kuluwa ni mushkavu sede.
1: Kumala kwa semana, lero, ngaeja, ndatumenda munda, tumapata parbi umheza bangono, tiposhi kucha uno ngilenda uigreja.
0: Pelekani mwanyi kiri kunabali na shamwali mwanchi gwagwa.
1: Ma, Toma zina mwanyi kankazanga ndi arminda kumashi kandea na kapia nanga ndi Tina, Tomase, Tom, Maria, Deposi, ndienda kuna babari, Fernando Armando, Stos Armando, Fina Armando, Luis Fernando, Filipe Armando, na asa duzika ndi dushami kunya matando ipoji amazara maria shikoshere na nango eliash ndavira asaonika mhimbiri machikunyadu ameria samueli majoni jachukuru anita paolo fernando eliash luisa tomash kandea Jorka, Tomash Kandea.
0: Na onsena na kuziwani mamuna nkula kalimanu kwa kuanga. Salani mwadidi tina zaona na mulungu wakafuna mbuya mates.
1: Obrigado, obrigado,
0: mas tá Dakota, Dakota.
2: Trenanzizi hapa kwa nobozi na mapindi maku mashano na manai. Tamakulonga na mbuya Mateo.